Exclusive. Ajo ti mo wo exclusive. Mata ti mo wo exclusive. Ngba kan ro school fees. Mata matas. Mata ni mata lo matas.